0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment trial sa Senado. Sa video na ipinost sa social media, sinabi ng Palawang Pangulo sa mga Pinoy supporters na pagtataksil sa milyon-milyong bumoto sa kanya ang pagre-resign. Nasa labas ng bansa si Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad. Sumasalang sa makasaysayang impeachment trial ang bise na posibleng mauwi sa pagkakaalis niya sa pwesto dahil sa iba't ibang aligasyon gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution.
3: Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress, inisa-isa ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga dapat nilang gawin. Huwag maantala ang 2027 budget. Ang ginhawa bill para income tax-free na kumikita ng 400,000 pesos taon-taon pababa. Tax-free na overtime pay, holiday pay, night shift differential, hazard pay at service charge. Mas mataas sa tax ceiling sa bonuses, mga amyenda sa rice tariffication law at oil deregulation law. Reforma sa Energy Regulatory Commission, amyenda sa Magna Carta for MSMEs o malilita negosyo. At third-year plan para sa infrastruktura.
4: The national budget is our most powerful tool for stimulating the economy. Its timely passage allows funding to reach critical services and ensures that new projects can begin as scheduled and meet their deadlines.
3: Kaya gusto niya magka-ad hoc committee ang Senado para mas epektibo ang koordinasyon. Simple lang ang dahilan ni Gatchalian. Hirap na ang taong bayan dahil sa pagbagal.